Utwa banka di banka eto a. Na wo dia pebudu kwan o. Anya tu shebi na se bossa na pebudu kwan be 6 box VS fie o. Anya boxes ne sa na. Na wo yin 1111 sa e